0: Diospaj yuyaita yachashunchi.
1: Diospaj yuyaita yachashunchi nishka uyanapika. Pushakuna imazatapis yachashunchi. Nishka uyanatami uyangichi. Yachagronaka libro konata maska gronami. Uparonaka kikin yachashkawan kushikugmi. Diospaj monaika punyanta yachaspa uyanami. Paipaj churishina uyanami. Imanazat kangiche. Tukui waukikuna panikuna. Librota rezanaka hatun shaiku imari. Renrenguan uyanaka diospaj bendicionmi. Sinakaskamanta tukui kuna jatak renrenguan uyaspa dioswan tupasunchi.